karbagera aunu haitiya ra sanga sanga imana haita saitiya ra dati tira pare ni kei man ma pare ko khaita ni tir arkala isare ko karbagera